0: zamba ebaki yango monaki alalisaki adamu mbongi tango adamu alamukaki alakisaki ye posa na ye ada agangi alobi voilà la chair de ma chair soki nga nakomi nanga kizengi papami nanga eza wapi jilingala tatitikana olivier bila ya gabe ya tembo bubuleyondela likonzi protege
1: vie nanga yo

0: bakatulao tutuwa olukengerwa uwebungili akatulao
1: tunamubura abakristo bo mabesomo tukabwatute kumbe tushikaye beendarerwa ko bibanganga baberetuha tukabwatute kumbe abakristo kunde bo babuti babana nabo ibaendelere bora abana nga bangayitwa bate omulu bamahika eri abandi karase omu kisomo ngoko gukoniwana biritsu tunamungera abandu bakengera mu besomo babere naba nehiwutehe kahakabao ko bielahene muhirwa mu mabesomo ngemberesheririo ko meza ya bwana bandu bakatsuka hira hiko bia lo boda mundu ni paka la hiko bia la bewa biari bia la bima hiu trahe tuka hula mo desefekta neribu mwe kandi miange hostia eni hira o mabu no weo mamo lo hama bengo mundu lia hola o mabu koni ogo tuka watu te mebere ya ba holishi ewe kashale tu mabesomo o mabere ni nganabi o mamorge na o mabesomo kende kendu kiremo tunemu pimere hi watu te wanduwa mikale sebasha matrikana ere matrikana hau merera hi tumbi tunemu pimere seiria hiyo Obuli mubutinga lia bana kanduka ke kage wako kali muhere muhisabu here pakaloko bya leyo aka ko mwana wewe nere boro mwana yo mbukandi ukapakala ke karashe yo nere kangana wotija kotsebo kotsebo ndakenda ke ikigandi wana nebya kande no mwana yo konde bazaji boshise bale bana yo ko merera yo na yo oyikare holtambe ko yanga no urate ale pakalo wotija nere yo chowena kotsebo
0: No, apa tuli beshongolo nabo eba bwero komya tiringa yine yi ritulania engulu ngoko handu manga yikakiria komya tse mena mena akanata tulao kambere saitabo zawadi yurika tulatula na engulu mula berai kalmozo descended eye katwa ina tulirao apa tuli beshongolo nabo ngoko batolere Iwa la alania, ibi anganu wishabandu sana, neirishichame, tondakere ya banganga. Tutuwa chuma ngukubaka tulao.
2: Aba tulangu lutuwa mikalana po munawire oko putalawe rubu no umuhi wa butrembo. E tukabu watute, tukala vila yavo, ebi wangalaviria avikalani okulevianga tuangalu watute no ulu ere owa wiri pikamo owa ebola. Erikangiriri yavo avakaji nga tuangaya latute, ere naboko viala, erere kabanganga, eba tutunza, erere kabanganga, eba tumike eira vya omundu wale atusi anaya, wale vini yale kubukoni baleka, avanganga eba sukula manyumba, eba sukula nashonyi lupitali, wose lerevya nevizu hiyo vyosi vyosi. Awandu tukasabavo kutsevu ere ikakiria kusangwa emeanzo ya bandwa balwere ine mwenda ikalori emeambo yobanganga babere raho kusudi totokerelwa no bukonyo
0: omo byeswabi mangolio nayo kutya bane mutulango ko bandwa tolere bayilanda ko ne rishicha emiatsi ili bya banganga tutowa kaini society civile iri lweyi na inga katula watichi
3: mungu mwa berembikano kuni mungu alwe butrembo akaike mangulio ne luto tuste civil tukabereka bakalani elivya lito na kandi rishicha eshuturi eshabanganga na bokubyala na kandikwa kundikwa yembundunene eyikindi tukakiri kuni ngabona bono Eduka tasha verekira tukabantu wabio baka vialito omuhitita mweyo na kande tukabirikira baka inda yesho mbutu mbutu yesho pichipichi wabio baka libya kutibu wana landu kuli soga uhe kirendi umo chaswa ngachana chino
0: Tukapo kitu kushungule rilungi ya suwe bunu ngomo cha muta nga mwerea wakati no aba himbire umashombao kutu mwakanda wabeba kailanda kwa ndeke mulu wakashi ya mbebo ribu lwa shiaha kuhinu luhimbo ya ngana kwa lebiaga mbimba nungu mea lamata ni musana na mia chilibirie aba kahiru mwereu oho chete chetea kuhine shombao ono mwe kare ka uluhindi ilu wako lenabe mbimba nungu ya veri kokocha waka mana le aba himbani bokana lomo bakahera kubulo naze bakabwera wa aba nahimbira mushombao bakailanda kukundu sibabaka garamucha ashombe borana me bishingani cha bakausabyo kitekete kuno nubenga nakola ebyaga tusungane mu butukuri mu lero mbolere

longai maka pe zua tro na sarabone bana pe balanda zua na ngai na ngai na sarabone mobali na zua.